0: kutwa. Na inda ende kuthuguma ngirici ya kwa 120 around ngirie kana. Ni ntare ja mbembe acia goto kwandi koronde ka acio nde ukori mbu ngirici no twari ucorora na ijenda yuka ya mbembe acio nda ngagita ate. Na inda ende kuona ngirie kana 2013. Ore to kwandi koro mieri ithatu. Ndare ambia mono nda kalio thirika.
1: Ni utangaza mianka mingi mono.
0: Yeah,
1: me ababa kutika kiria ve nasari na ino ba university.
0: Eni. Nande are kamwana kanintini. Nande nde tan nda kenge si eto si asiende shuburia na kongoya. Isi ari kunthondekera mikakati ebura nkenda ya nguo na shuburia na market ya kongoya. Na ndabe aiba wachi no ntumisha yako ya kuthuka na
1: kongoya ya Mombasa kana kongoya.
0: Mombasa. Na nda shura kinya kibanda na nda keke namba na nda ari angirinya kugwatura kibanda. No ndu ndija ya nkabu.
1: Kabu.
0: Kabuto. Na ina anda pure pia ngirisi ya kwega na. Yeah. Nita kuambiria. Men mpendete kupotelea Mombasa. Ndina nino ntu nani maisha ya baba kundukiria maisha na Nairobi.
1: Yeah.
0: Na nti umbo shoka kairi na hale antule kikumbo.
1: Nuhuthire pa Mombasa.
0: Ndeta pa Mombasa. Anda pangite. I'll never again. Yeah. Kuja kuja njire kairi.
1: Mombasa antu badia na wapa kaolida na omono.
0: Na ndena rakiru nga ina atethirie. Ntura dhaa hiyale ukunu umu antu pa uono wa masiasa na jamiru. Ntu koro ntu kumono.
1: Ebe
0: kanu ntuko mora kinte ndakwa lakini baba mbijoro kono wako iba muije very man with a black heart
1: gato ambe to aririe mejie ona mejie tiagaga gorogoro tainu
0: na roke irwa na arua ndi ndakwa aria na ekuru
1: ehe
0: mbere mbuga mwekuru wonde uithagire na thamo cie wenja mwekuru na shokerwe nkatho
1: thamo simbi
0: Damosi.
1: O damosi yongo.
0: Damo flask. Nui tawa kisho.
1: Pea nuko mea kore damosi ingeto weta.
0: Abana. Mwakuru wanto ina damosi yewegu ikira roje shai kanosho.
1: Eta kuhori ya mwanki.
0: Eta kuhori ya mwanki.
1: Iwi
0: nkathe mwakuru nero iwoega. Nuko ngwata.
1: Bea oke. Mantema damosi tareto kuhori ya mantema mange.
0: Kati kwa kera ntoto ziyaku ite. Asiya kuno mido sio kumbafu lekana asiya lekana asiya mupata usajeni.
1: Tuto damo si tume dem.
0: Aba nanda mokorondo ira damo si yao nkada yuli damo si ayo. Ika ira shai.
1: Netole.
0: Itole. Ika kiro aruje kano shuru. Mokoru nkada mokoru ni amberi ngalingiro mp. Iyo mokoru mwega mono una kumena aletete. Mokoru ira damo si. Lakini mokoru Ureo ujo kaya dhamo osi yawe. Ageta kumaa mwogo roho. Aga ekira tojo tomo anki. Aga tonya tu mbendrumu kwawe. Mwakuru nalinga lingiro mpe impingi.
1: Ndeto inu kwa nakuwaja tinde tombega. Mwedo gani baka na bare kanyaku.
0: Yoko kwe rathire.
1: Oke ruwaje na baka mate. Lakini mantumu mkwe na baro dana doyo yotu.
0: Tika uti mkuga bakete ndugu yangu. Acha maneno ambaye ana msingi.
1: Tiba inge baya kanyaku.
0: Ndiyo mkuga hatire. Mwekuru wonde ati twinde njo na tubatikite ko twina mbithuru mucia shawa. Tetwinka twina mbithuru mutu tetwinde twina mbithuru munyomba cia rujirwa mwa.
1: Mwanki.
0: Mwekuru wonde orire ta kuma mogoro ukona yukia kadha mosi kawe kira tuje to mwanki atonya tubu wa rumu yawe mwekuru na agirite kulinga lingirwa mpi
1: kinya riathiete wenka
0: na karai kawe mwekuru kulete karai kawe kanintini aeka mbendurumu yawe na agatauru
1: ukauga utikure kuga ukauga atoria
0: mwekuru inkade mwekuru
1: inuka duki agatauru ukauga nata
0: awana ndo kate tika kule tamantu ntukuga nika mwekuru yudamu siyewe
1: Toko mima wabati kere tika peme
0: ata Awanoga Ayo kutake ya Idhame itaki nyanusi tika nendiki dato mbasi ya shukuru Mbasi ya shukuru Nuku yukua Ndi kira nduku yangu
1: Oka zina kutuwe tuwe na murugutera
0: Na gureta karaika weka ni intini
1: Aiga ambenduru
0: Aiga ambenduru nagatauro kanini
1: Nagatauro kanini
0: Mwekuru unagiri teko maadha giro Inkade mwekuru
1: Oka ziki weke ya tuweje karaini Harabu kawala ata
0: Ewe, ewe nata niri ya kumeja mwekuru mkava. Yes. Very nice.
1: Ndio ntia yana tata
0: hiyo. Korekia. Kana ugatea. Na uga moyo kuru ithamo cie we.
1: Eh.
0: Agieta ku mama ogoro kwa kwa nchamukeria tu.
1: Tuji.
0: Aga kira kadhamo sine kao. Kawe.
1: Baga uga abagu na nda ku njoro ye tu.
0: Vas. Ndio ko me.
1: Eh.
0: We kuri moyo kuru wata mono.
1: Nchamukeria bagu tuji.
0: Eh. Ah. Ah, mishi mega mono.
1: Ndio ndio ko na toaria to dijaria
0: ni nda kuga toarie lakini boyu uwo mama ntoni kwagite kwa gukari yes na mbere kinyanduki yake nandi ikano kolete njamono mwaru ukiona nyakwa kuga nshamukiria bagutu mukuru na agite gushamukagirwa tuje tugekura kadhamosi kadhamosi ni remote kuna nyonta akagita atia akabango kunda tuje tuimwangi kuima ntogite kuodomete kuma kirinyakwe tutuwa kugitanire gurwa batwe bana. Na